0: ana pe ye de radio si haye asempa all talk all day ye din chia e free sro e chia yakopo manyina e chia popote de asafu we ubi de kopon ye de e chia ni noma na hoden sro ku wo yesu kristo de mu e chia dr cosby oda muka o haye enti ana pe ye de asem kese e na free sro ye de manya kopon ma ye da so wo ye nchen e na foster so wa ha ana pe de kopon sho bibi odin asempa de odin fi de na tu asempa fm wo say all talk all day the kopon sho bibiri ana pe so be ye shida e bi wo bia no me kanfo yesu kristo ye de at the mouth and then it just tie we be near bomb pipe na sim tie we but to this the secret of sin secret of sin ponia odi okukwa mu ponia odi okukwa mu kristo nin no ye bia no nyame be pa hunt mari a chere wo ti jamo ni di
1: sanetie
0: ponia bi o ye bia no asotwe o homa wo tada pe se o ye kristo nin onye kristo ni onye muslim onye moseni boni bi oyidi bia no asotwe wo homa ti nyankopo simi kezo se obepa hutuma ti jaboni ni di wo yesu kristo di mu ibade be da wa se na peso na meso na shira wo ma e wa se mu me bra me wa se utumi di ase ibade kasa fa mi mu na o ma nye shira wo yesu kristo di mu amen
1: eko
0: Luke chapter 12 the verse number 2 to 3 ba
1: Luke chapter 12 verse 2 to 3 gentle radiation bibi bia reni wa eso akata
0: bibi reni wa eso akata
1: ah worry you so
0: ah yeah you suit no you suma si bia no e be pass unti ma da chere wo
1: ampa ana se hunta worry hunu
0: ah se hita ye hu
1: e ti bibi bia la maka no esu mu
0: bibi bia la ka esu mu ti sumu dwe mu die unti bia no
1: aso wa be no wa han mu
0: e o be re obeyi wa han mu e ti sumu dwe unti bia no sister mami jai na e mwa wo
1: Mpa.
0: Mami papa jai emwa wo o disumutwa o ji obikuru o ji obeyire ayesumutwa o de pain a forge ayesumutwa o disumutwa bia jai kristo riba na jai sumutwa di na ye di haebere be pa hutuma abaka atrisi
1: na dia maka no asumu wo mpiemu no
0: ne wo ka asumu mpiemu no
1: wo be pain maka wo dan
0: eti maka wo ifa
1: eti
0: bebi okoshe kan ye bia no e be pain maere aka chira wo
1: ti
0: jai boni di wo sumase eti be ka se Boni odi osumase de nye yeko Romans chapter 2 verse 4 verse 2 to 4 Romans chapter 2 the verse number 2 to 4
1: Romans chapter 2
0: yes
1: verse number 2 to 4 wase nanso
0: nanso
1: yenim se nyakopon atemu efa efa ne kwan so pe
0: nyame atemu efa ne kwan so pe kai ko
1: wona wo yosan yema yi no
0: wona wo yosan yema yi
1: na wo onipa a
0: wo onipa
1: wo bu wono a wo yosa enyoma no aten
0: oye ye bu sa na ten na so suma ye enye ebe bu aten jai
1: na wo yosara
0: na wo yosara
1: wo susu se wo be dwane nyankopan temmu
0: ma me wuti be dwane nyankopan temmu dati no ye suma se bia no ebe ya chew enti de be nyankopo ama scientist na dwie se onam ko bia no wo shadow your video camera
1: sanity
0: wo shadow na nam fo mu na wo hinyira e video camera
1: enti
0: da ye wo na ye dware wo no dware wo no sense ye wo a onyi ye wo ko school nyina no e be ya chere wo the last days so repent God is coming Jesus is coming kai ko
1: o si ana se wo ti na ye mi ye ni ni ene ne bo aseto ene na bo je chere bebrebe no ho atua a wo nim se
0: wo nim se
1: o nyakopa ye mi ye
0: nyame ye mi ye
1: e de wo record adwen sa chere
0: mo e de wo ko adwen sa chere mo ana Hallelujah.
1: Amen.
0: Eti boni bi odi hu bia o se sumu di bia no jai na atemo ho ile etwen ho na nyakopon etwen so be sa kire wadwe na wagye okra wo Yesu Kristo di mo. Yenko Ephesians chapter 5. Ephesians 5 verse 7. Ewa verse 7 to 18.
1: Okay. Ephesians chapter 5.
0: Yes, verse 7 edeko.
1: Verse number 7 to 18. Was it enti?
0: Enti
1: money wo enni twaka.
0: Money oh you assume any check as we go ahead of
1: verse 8 no o say assume ni han
0: assume ni han
1: na akane no
0: na akane no
1: na mo yesum
0: akane mi no yesi o akane kenum akane e pema akane e yade enye
1: ye
0: bua manfo e wiade akane no ba wo be hu Christ a na wo jai o yesum ase a odi dwa
1: o tira so afedie
0: afedie
1: mo ye han
0: ye han
1: e we urade mu
0: e we urade mu
1: e go Munanti se ehaima.
0: Munanti se ehaima. And I had Dima Christo for.
1: Oh.
0: And I had Dima prayer body.
1: Because
0: I had Dima prayer tower. I had Dima so for. But to me, Nanti or Christo mo. Make a food Christo de Mao.
1: But
0: in now, I know be on the movie and your piano. Jai, Sumujano Dino. Kako.
1: What's your free say?
0: If you say,
1: Hi, Abba, a dead.
0: Hi, Abba, a dead.
1: Papa, you.
0: Aha, bad.
1: A dead.
0: A dead is a
1: papa, you.
0: Papa, you. Kako.
1: Trini.
0: Trini.
1: And in the Ukrainian name.
0: Ukrainian name. Kako.
1: Na. Man so dia as in a mass of dia as well, Radian.
0: Kako,
1: he, you know, ashe. verse 11
0: kaiko
1: was na munyo esum nnwuma
0: mamunye esum djuma na asem no mamunye esum djuma sum djuma ye bia doso tijai o po ho esum djuma o siwi esum djuma wash harashes esum djuma o je short skirt o na esum djuma tijai
1: o si munyo esum nnwuma a enso enso aban
0: enso aban kaiko
1: nemum
0: nemum
1: munyi waten nukasem ifi se enyoma a wo hunta eyo no
0: nyama o wo hye suma wo ye no
1: eye ni wo se
0: eye den
1: wo bodimpo
0: ah me se den eye ni wo se be den e be bodimpo abo hye eye ni wo wetimi ka o ku ye eye ni wo o wo bi fridge ma ni pa body nyina hye fridge eye ni wo se be den e be ka o wo boni ni pe dia eye ni wo se be den ye be ka
1: aw
0: o ba besia woni me se awari umpe na sikaboni ntinu ogoshe ho na odi obi baire akoma obi eye ni wu se ebede ebeka eye sumu dwa odi ta kire wa adwin na yesu kristo edai areba kan ko me ba
1: wasina nyoma ni nyina
0: nyoma nyina
1: so yi waten a
0: so yi waten
1: han ni yinadi
0: han edai
1: eye nadi
0: etu di sisi den han bare be yinadi
1: enti dia we yinadi nyina
0: han papa odi sisi den han bare be yinadi twanto si den last year ebe yinadi bebi o se do di boni bia ni jai kristo di ba na han no enyi wodi na wonim ko guase so fo o de amafo wo wechire jai emwao doctor de bi de amafo yire da doctor o de amafo yire da de bia jai ne mbai e sumu djuma de udi kan koma
1: ba se fri se de wo yina di nyina eh han
0: eh han
1: enti no se
0: enti no se
1: wa wada nyane
0: nyane
1: sorry feel fo
0: enti bebre ada ohuhumu
1: aw
0: bebre ada so for wada ada wada brother wada because who disumu dwa emwao jai Yesu Kristo yan wa brabo.
1: Asina Kristo ni beshira ma.
0: Kristo be den.
1: Ba beshira ma.
0: Kaiko afiti eh.
1: Asitra pa nwofutu.
0: Asitra pa nwofutu.
1: Mo hwe mo nante yiye.
0: Mo hwe mo nante yiye.
1: Ye se wona woni nyansa.
0: Ye se wona mo yere o mo ni nyansa kaiko. Eh.
1: Se nyansa fo.
0: Kaiko.
1: Mo hwe ma daje yiye.
0: Hwe wa daje yiye.
1: Ebi se.
0: Ebi se.
1: Enei.
0: Enei.
1: Eye da boni.
0: Eye da den.
1: Eye na boni.
0: Eti ene me yoyo eye da boni Kristo ni te nyeku bobo kokko. Ne ja esumu dwa. Ne ni kupo ile angel. Beso bebre jaisu mutwa ye won da boni mu na yesu kenyi na abetwe makon ye bebre won ye injury time eji take ya boni na yaka 1 minute e be boni wie na yesu kristo de aba ti bomo dia se boni o yesu mu o di bia no e ma o jai kristo hiawo kristo hiawo so for kristo hiawo e de kristo hiawo wo o kristo kristo hiawo abrabo taiko
1: yenti
0: enti
1: munye nipa woni adwene munye nipa woni adwene
0: aha
1: nemum munye nipa a
0: munye nipa
1: ya ewrade peyi
0: ebe ye dan ewrade ye dan eye kaiko
1: na momo nsa
0: momo